0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni
8: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
9: let's put on some love and nostalgia,
10: going special and heartwarming,
1: kasama ang mga musikang truly reminiscing,
11: para ang umaga'y maging wonderful morning.
12: Wonderful morning.
11: Wonderful morning.
1: Sa 87.5
12: Republika
1: ni Juan.

0: Shape of You.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan.
3: Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Epteka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
0: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
1: Ang wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Juan, kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa, bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Buwan, kaalaman.
5: Dapat alam mo yan.
3: Buwan, kaalaman.
6: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag,
7: pampabigat din ng kaalaman.
6: Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa
7: mamaya na.
6: Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Halos 1,000,000 family food bags ang naihatid na ng DSWD sa mga apektado ng habagat at nagdaang bagyong Luis at Maymay. Pinakamarami ang naihatid sa Central Luzon, sinundan ito ng Calabarzon Region. Ayon sa DSWD, patuloy rin ang kanilang produksyon ng food bags sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers habang walang patid ang pagtugon sa augmentation requests mula sa mga apektadong LGUs. Sa ibang balita, wala pang Pilipino ang naiulat na namatay o sugatan sa lindol sa Indonesia. Sa isang ulat ng RP1 ng Philippine Embassy sa Indonesia ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Filipino community doon para sa pagbibigay ng tulong sa kanila. Ayon sa National Disaster Agency Management ng Indonesia, magnitude 7.7 ang lindol na tumama nitong Sabado sa Flores sa Eastern Indonesia. Ayon din sa ahensya, patuloy ang search and rescue operations nila para sa mga natrap sa guho. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.
11: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: The wind in your hair, the sound of your voice made me realize that I need to find a way to make this day.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang aking Republika.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.
5: Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
0: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
8: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
7: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
9: Juan, kaalaman.
7: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
9: Juan, kaalaman!
10: Dapat alam mo yan!
9: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
11: Dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, isinailalim na sa yellow alert warning level ang Metro Manila, Cavite, gaya ng Ternate, Naik, General Emilio Aguinaldo, Margundon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite City, Imus, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Dasmariñas, Tres Emateres at Indang. Kasama rin sa heavy rainfall warning ang Zambales, Batangas, Rizal, tulad ng Binangonan, Morong, Teresa, Angono, Taytay, Cardona, Cainta, Rodriguez, San Mateo, Antipolo, at probinsya ng Bataan. Samantala, light to moderate with occasional heavy rains ang maaring maranasan sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, gayon din sa Tagaytay, Carmona, Mendez, Silang sa Cavite. Apektado rin ang occasional hanggang malalakas na pag-ulan ang parte ng Quezon tulad ng General Nacar, Infanta, Real, Mauban, Lukban, Sariaya, Tayabas, Candelaria, Lucena, Pagbilao at Sampaloc. Ang publiko at ang Disaster Risk Reduction and Management Office's concern ay inaabisuang i-monitor ang kondisyon ng panahon. Ang susunod na weather forecast ng PAGASA ay 11 a.m. ngayong araw. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan request.
1: Juan request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga
0: sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Juan, ito na request mo.
1: Juan,

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan, Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
4: Juan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
6: Hindi tumitigil ang DSWD sa pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar dulot ng habagat at bagyong Maymay. Sa isang ulat ng RP1, umabot na sa 678.7 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipabot na nito sa 10 apektadong rehiyon. Samantala, as of August 16, meron ng 1.4 na milyong pamilya o halos 25,000 na individual ang apektado ng kalamidad. Sa ibang balita, nanawagan ng Philippine National Police sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pananambang kay BARMM Interior Minister Makakua. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr. na nakikipag-ugnayan sila sa AFP at iba pang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa nagpapatuloy na investigasyon. Tiniyak din ng PNP na kanilang tutupalin ang kanilang mandato na nakasalig sa konstitusyon, may due process at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
9: with our poppin' dugdugan.
0: To the rhythm of your music.
9: Your music.
0: And the music of everyone.
9: Pop, pop, pop,
0: pop goes the world.
9: Pop goes the world.
0: Sa Republika.
9: Republika.

0: music. Your music.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin.
6: Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
3: kultura.
6: Kultura ni Juan.
3: Juan.
6: Juan.
3: Kaalaman.
6: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya, at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
3: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita!
9: Juan Balita!
10: Meron tayong ulat sa PAGASA. Tumaas muli ang water level sa Angat Dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Umangat ito sa 183.73 meters sa nakalipas na 24 oras. Mas mataas na ito sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Samantala, patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dams. Sa ngayon, nakabukas ang limang gates ng Ambuklao Dam na may inilalabas na 399.45 cubic meters per second, habang anim na gates ang nakabukas sa Binga Dam. Sa ibang balita, ayon sa NDRRMC, batay sa kanilang datos ng 8 a.m. kanina, umabot na sa 1.4 milyong katao o mahigit 5 milyong individual ang apektado ng mga pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon sa NDRRMC, ito ay nagmula sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, NCR at Mimaropa. Mahigit 7,000 pamilya o 24,000 na individual ang pansamantalang naninirahan sa mga 523 evacuation centers sa buong bansa. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
11: Sa bawat pagsikat ng araw,
12: iwagayway ang pula at bughaw.
13: Magniningning na mga bituin.
14: Ipagmalaki ang republika natin.
15: Ako si Juan.
16: Ako si Juan.
17: Ako si Juan.
18: Ako si Juan.
19: Ako si Juan.
20: Ako si Juan.
21: Ikaw.
22: Ako.
23: Tayo.
24: Ang bawat Pilipino.
25: Everyone.
26: Ako si Juan.
27: At ako ang boses mo.
28: Ang boses
29: ng ating republika.
8: Republika.
29: Sa 87.5.
8: 87.5.
30: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
31: The beat continues
32: with the music
33: of everyone.
34: Everyone.
35: This is Pop Goes the World.
36: To 87.5.
37: 87.5.
38: Republica ni Juan.
39: Republica ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
0: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
0: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
5: Uh-huh.
0: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
5: Huh.
0: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman.
6: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
1: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Malalakas na ulan forecast sa anim na probinsya dahil pa rin sa habagat. Sa Clawang, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan, maulan din sa Metro Manila. Binabantayan ang pag-asa ang LPA na nasa loob ng PAR pero hindi pa direktang makakaapekto sa bansa. May chance rin itong maging bagyo sa susunod na 24 hours. Itutuloy ang pagbawal sa confidential funds sa 2027 budget para sa mga civilian agencies ng gobyerno. Ulit sa PhilSAR, ito ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na sinabing mananatiling strictly reserved ang mga funds sa mga ahensyang may malinaw na law enforcement at national security mandates. Ito'y tulad ng Philippine Drug Enforcement Agency, Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency at specialized units sa ilalim ng Office of the President. Anya kung sakali mang ipagtanggol ni Vice Presidente sa Senado ang budget ng Office of the Vice President, hindi siya maaaring tanungin sa gamit ng confidential funds dahil kaso na ito. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan. Republika ni
11: Juan.
0: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo. 3, 2, 1. Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
12: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
12: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
12: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
4: Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
0: 1-2-3.
2: 1-2-3.
3: Music for you and me.
2: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan.

0: Smile.
1: This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
2: Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
0: Juan Kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
2: Ito ang kultura.
0: Kultura.
1: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
2: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: 24 ang bilang na nasawi ayon sa report ng Office of Civil Defense kahapon dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis at Maymay at Habagat. Ulat sa PhilSAR, ito ay report galing Benguet, Rizal, Batangas, Quezon. Lagpas 4 million na individual ang apektado. Higit 31,000 ang nasa 407 evacuation centers. Ulat ng OCD, 689.6 million ang estimated damage sa agrikultura. Balita overseas, iniling ni Colombia President Abelardo de la Espriella kay U.S. President Donald Trump na suspindihin muna ang tariffs bilang tulong sa kanila pag-recover matapos ang lindol kung saan 289 na ang nasawi. Ulat ng AP, nagpasalamat rin si President de la Estrella kay President Trump sa aid na binigay ng U.S. tugon sa lindol. Hiniling niya ang suspension ng tariffs sa Colombian products para mabigyang relief naman ang mga business people na nahihirapan sa ngayon. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
4: One Balita.
1: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
9: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music,
8: music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
0: Sa 87.5,
8: Republika ni Juan.

0: Republican One!
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
9: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
8: Juan 2-3!
7: Juan 2-3!
10: Music for you and me!
7: Juan 2-3!
4: Sa 87.5,
9: Republika ni Juan!

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: 87.5. Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, Juan, kaalaman, kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan. Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
3: I-re-require na ng Senado sa DPWH na magsumite ng eksaktong geographic coordinates at station numbers para sa mga proyektong popondohan sa ilalim ng 2027 budget. Ulit sa PhilSAR, anya mapipigilan nito ang mapondohan ng ghost on non-existent projects. Sinabi niya sa DZWB interview na hihingi din sila ng feasibility studies ng proposed flood interventions para masigurong epektibo ito at hindi bahabahaging hakbang lamang. Ipinangako ng mambabatas na magpapatupad ng mahigpit na patakaran ng transparency para sa lahat ng mga legislative insurgents upang tuluyang mawala ang mga nakatagong pondo ng pork barrel. Ilang lugar sa Metro Manila makakaranas ng water service interruptions mula ngayong araw hanggang August 21. Ulat sa Inquirer, sabi ng Maynila para ito sa maintenance activities, maapektuhan ang ilang barangay sa Caloocan, Maynila at QC. Magsasagawa rin ng maintenance at repair ang Manila Water, maapektuhan ang ilang barangay sa Antipolo, Taguig, Pasig at QC. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita! One Balita!
4: Sa 87.5!

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Bit-bit ang papel at ballpen.
24: Pati gitara ng tropa natin.
25: Nakakabuo
26: ng awitin.
27: Kaya gawing maabuluhan.
28: Habang nasa tambayan,
29: malay mo, sumikat yan.
30: Tutok na
31: sa Kalye
32: ni Juan.
33: Kalye ni Juan.
34: Sa 87.5, Republika ni Juan.

Malayo ang iyong pagdinala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get rocked?
3: Di lahat ng tambay,
7: walang magawa sa buhay.
3: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
8: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itu ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan. Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
5: Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura.
5: Isa lang yan
7: sa mayamang kultura mo.
4: Juan
5: Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Mas marami pang mga pamilya ang natutugunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pahayag ng DSWD sa PNA matapos ang Social Weather Station Survey na nagsabing bumaba ang bilang ng mga pamilyang kinukonsidera ang sarili bilang mahirap. Ayon sa Second Quarter 2026 SWS Survey, sinagawa noong June 20 to 29 sa 1,200 adults nationwide, nakita na ang self-rated poverty ay bumaba ng 49% noong June mula sa 52% noong March 2026. Sabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang sustained investments sa social protection and anti-poverty programs ay nakatulong sa mahihirap at vulnerable sector. Balita overseas, ang ongoing Ebola outbreak sa Democratic Republic ng Congo ay naitalang deadliest sa bansa nitong weekend matapos tumagpas sa 2,300 ang bilang ng nasawi. Ulat ng UPI, inireport ng DRC Public Health Institute ang 2,325 Ebola deaths sumula ng naunang kaso na inireport noong Abril. Nalagpasan ang dating record na 2,299 deaths noong 2018 to 2020 outbreak. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara.
7: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
7: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta
1: sa tagpuan ng masa.
7: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Republika.

0: pakikinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: pag-ibig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa, magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.

0: more music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Juan.
3: Kaalaman.
2: Kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
2: Juan, kaalaman!
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
6: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
6: Aha.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Idineklara ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President, bilang isang hostile witness sa paglilitis ukol sa umano'y misuse of confidential funds. Sa PNA, inulat na pinagbigyan ng presiding officer, Senator Francis Escudero, ang motion ng prosecution matapos tanungin si Acosta tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at ang ugnayan ng kanyang trabaho sa Vice Presidente. Sa ilalim ng ruling, pwedeng tanungin ng private prosecutor, Attorney Amando Ligutan, si Acosta sa kanyang examination. Iniindi ni Senator Escudero na hindi pwede ang misleading questions. Higit 90,000 na bata sa Eastern Visayas ang nabakunahan laban sa measles at rubella. Ulat sa PNA, sinabi ng DOH dahil dito 31.06% na ang coverage sa rehiyon sa unang linggo ng programa. Layunin ng campaign na may kasamang vitamin A supplementation maabot ang mga batang 6 to 59 months mula Agosto 10 hanggang 28 ngayong taon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
7: Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Ito ang Republika ko.
10: Ito ang ating Republika.
11: Republika ni Juan.
12: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
17: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
18: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republikani Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republic 91.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan.
6: Kaalaman.
5: Kaalaman.
4: Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
5: Juan Kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Umabot na sa 5.08 million ang individual sa 10 rehiyon na apektado ng masamang panahon. Ulat ng PNA, sabi ni OCD Information Officer Diego Mariano, katumbas yan ng 1.45 million families mula Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera, NCR at Maymaropa. May 734.1 million pesos na tulong na ang naibot sa mga apektadong komunidad. Naghain ang panukala si Senator Erwin Trufo na nagtutulak ng 20% discount sa mobile prepaid load, mobile postpaid plans at mobile internet packages para sa mga estudyante na naka-enroll sa eskwela. Ulit sa Inquirer, sa ilalim ng Student Loan Discount Act, saklaw ang lahat ng Filipino citizens na kasalukuyang naka-enroll sa authorized elementary, secondary, technical, vocational or higher education institutions excluding postgraduate studies. Ako si Grace para sa One Balita.
7: One Balita.
8: One Balita.
7: Sa 87.5.
10: Ito ang republika ko.
11: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
12: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
0: The Time Machine. Sa 87.5.
2: Radical.

0: para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: music. Your music.
1: We'll always be together wherever.
0: Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
3: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
0: Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
3: kaalaman.
1: Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
4: Juan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
6: Welcome back, back in time, the time machine! Tugtugan ng nakaraan,
7: music of the past,
6: on the time machine! Republika ni Juan, the time machine,
2: the 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
12: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
13: hayaan mong ako ang makasama
12: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
13: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
14: Wonderful tonight.
13: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
1: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
1: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
1: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ako si Juan. At ito ang 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang republika ko.
3: Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan. Sa 87.5. Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
5: ni Juan.
4: Bing, bing, bing.
5: Juan.
3: Juan. Kaalaman.
5: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 17, 1898, inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery patungo sa tahanan ng kanyang pamilya sa Binondo, Maynila. Matapos siyang barilin noong December 30, 1896, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang pangalan sa puntod. Ngunit natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal ang pinaniniwalaang libingan niya at lihim itong minarkahan ng mga titik na RPJ, ang inisyal ni Rizal na nakabaligtad upang hindi makalimutan ang kanyang himlayan.
4: Juan
5: Kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
5: Juan Kaalaman! Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful
11: tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republican
1: Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
3: Huh?
2: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
0: Juan? Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
0: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May quiz bukas?
6: Huh?
5: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong kursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
5: kaalaman,
7: kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
8: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Who Wonderful Tonight!
8: Who Wonderful Tonight sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang kulat pugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat ka Republika, hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: 87.5.
7: Republika 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Gising na kay Pilipinas ko!
1: Gisingin ang katabing humihili.
4: Huh?
0: Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
4: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw
0: at nagniningning na

0: Mga bituin at araw,
1: ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
3: Your station, your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
6: Republika.
7: Republika ni Juan.
8: 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Good morning!
11: Kasabay ng araw na pumapanik
12: at pumuputak na manok at itik
11: ang mga musika sa Juan Republic.
13: Our music, our pride.
11: Juan Republic.
12: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: Malika ni Juan. 87.5. Kaalaman. Kaalaman.
1: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman. Chika with friends? Masaya yan! Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Gabi-gabi lang pagbaha ang sumalubong sa mga residente ng Metro Manila at malaking bahagi ng bansa bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat mula umaga kahapon hanggang hapon. Nagka-traffic-traffic sa mga pangunahing kalsada ng NCR tulad ng EDSA, Espanya, E. Rodriguez, Quezon Avenue, Aurora Boulevard at maraming iba pang daan. Nahirapan ang mga motorista sa pagbaybay ng mga daan. Ang iba ay tumirik dahil sa pagsulong nila sa baha. Ang publiko at mga estudyante naman ay na-stranded din sa hirap ng pagsakay. Habang ang mga iba ay nagdesisyong maglakad na lang pauwi. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang ganitong panahon lalo na may dalawang low-pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y maaaring humatak sa habagat at palakasin pa ang sama ng panahon sa bansa. Ang temperature range sa araw na ito ay maglalaro sa 24.4 degrees at 27.8 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
0: Our music.
1: Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
0: Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit, kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong. Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na. Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan. 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Inanunsyo ng palasyo kahapon ang implementasyon ng alternative work arrangements sa NCR at 13 probinsya sa araw na ito, August 18, Martes, dahil sa patuloy na pagduhos ng ulan dala ng habagat o southwest monsoon. Bukod sa Metro Manila, apektado rin ang anunsyo ang mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ang mga paaralan sa lugar na ito ay pinag-utos din sa ilalim sa alternative learning modes. Sa ibang balita, umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang laban ng pamahalaan kontra korupsyon kahit na matapos na ang kanyang termino. Ayon sa Pangulo, gumugulong naman ang iba pang mga hakbang na sansusulong sa accountability at transparency. Dagdag ng Pangulo, kailangan ang pagbabago ng kultura at mindset ng mga kawani at opisyal ng gobyerno. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
4: Sa 87.5.